ngaikho ta kisi thoram da marup singbu adom gi marup laishram thoi devina taram no okcheri khurumjeri miyoi ba ekhoi gi punsina ya kairak ngai dagina punsi gi nomina ta dri phawba isai haiba kala asiga sagona duna chatli hainai mahau sagum ngasi su thoram asida tongan tongan ba saisak pa singi khonjel da manipuri album isai sing khudol na ba sem sajeri punsida mai paklaba kana ama ururaga ai haiba ai gi wakhalda ai gi punsigi pandam ai gi khongthang asigi panthungpham karamba matamda yogani haina nungnang bakari gi pokliba thawai asina sonthakpa mikupta wakhalmana sonthaganu haina themjin banatnadi thawai boingtha hanbangam loido khudolgi ahan badalawbi rasi pradip nongthongbam gi naitom khonjelda masamakna sairengba amadi sairangba isai

0: Ima,
1: kari hai ge ima.
0: Ay, nangi ibiam chana silak tir ngay da, ima go, wata hayo gen hai.
1: Ima, wa hai balari. Namau si ye sana sunati. Aduga ibiam sana hai ba kontok da, ima gi du, kainoma yao budong to. Adu saru, ngsi na ibe ay ma, natraga masilebi ma ma, kau biwa hai biwa yadro ima. Woi, tau wabu di nungsi ba wakna ramina. Kontok tak dom cakri carangui kariui.
0: Ibiem carangi kontok ti pazabra.
1: Nang
0: onda mana? Nama ibiem ase, nama tamban man bise. Nang kasuhai di ne ha?
1: Ima, mang onda suhai mina sum na ima edna dom kau haiu edna hajarim.
2: Abu, ayu adi ima su abu su henna deh. Ado, kain kaluranu salo lagi sanggom yau ura yau kanura.
0: Oh, isu na pitang ning bado abu iya.
1: Hai ibiem ah. Ai please manung da hai lai bani angura hai nau ra pro
0: ai namala tringai da khara sha hougen he
2: abo ima se adu yamna mi pijening da ba mita natte ko
0: mi atai da di pijening am gani ai ngon da di kaya pijening di ye
1: ima ma la tringai da kariwa no hage do ma di la ani
0: o la agana hayeng hai sumangai da na
1: hu jo hai u ka do ge ima hu jo hai bi yo ba
0: nangi ibem chanana lai kai da ai phatte Mau otli hai no wari shara mine. Aina kari da otli.
1: Ha,
0: aina kari da otke hai ba.
1: Adi wa do ima. Ibi ai mena so ingon da wakat imni ne ima. Namana le kai da mabu phatte. Phatta badalam yobini. Minung si sokang khangde manem pije ning die dana. Ima na so wari shara mi hai ne.
0: Ye. Adu di mana saba ge ai su saba ni dana.
1: E.
0: Mina so hangi kamda wi. Sanari bo wari di so

ayigi tamoy kay haubino pukning nga si leita dini. Saidang bi famous degi nga si pamaduri ginay tong konjelda oinam git na sering bamadi oinam sanaw na. Nga bigani oinam sanaw na sering bamadi oinam git na sayang bi si kutul tamjiri tabi si.

hi akaswani infalwi tangkhul program na aring zin witamni pung tharu pung phanga min hangmati ga ta enang sheda itumna achui tangkhung ran ye ha phokni pung tharu mine thra ga ta enadang da achui pau kala aran chim kalang sat naw na ga sa le shat la ping maron maron khang na sambang ra achui pau mang na rang laka remake up da itumna okutuili magatai malai ga ji le shat la he ji homili ngana milong

0: kungangi thoram ta viri vasing bu taram no oxeri khurumjeri sebiam su yawirakle
1: yogzarak le bungo
0: nofa fida thajeri fida somdaling sinbiu
1: fani fani
0: sebema ngasi gi thoram gi eroi bada yai phayumba lila macha harauraga hatpa saubadai hataba hairiba lila si thamjeri lila iba babu irengba lila puthokpana thokchom renobalani
1: ahoi
0: aduma kungasi gi thoram gi ahan basidi thongam loijing khombi chanu na sakpa khunung isei lasing lai saithaba thamjeri
1: ahoi
0: hairiba khunung isei singasi gi thoram gi ahan boina tamina si sebema
1: tamina si bungo

0: napok na rabasu. Karambalay na insilag pa no. Natamoy itamoy tinana. Nung si sana na tinarapadagi.
1: Nung sinabagi Mariso, sum-sum jesin na pun sinarapadagi. Ay koy ahumse, taway amatahay ba do? Uy, ridoy ta!
2: Uy, rabanina, taway hakjang amata. Pulaga na ba ni do mong pamsu? Lalabaran ni natataray kong piyay na hajari ba si boy ta sa?
1: Sumi ko itanaw se.
0: Sumi, sumi.
1: Itataray kong pigi nung giwahe sing se. Natanga krasu yazaningi. Una ba yada ba dagi natro? Hui ga hogdonga hay na zarabasu. Nung si sana rabadi pukam amatta da. Jamin nai, takmin nai. Haraw matoy ka na sana minaye.
0: Kung ginong zulapada, limlay nga ikoy su. Ito iman kingdo na. Paglabalabok lamhang sida. Ining tam na sinsong do na sana zari sine.
1: Taibang minahay na droy tasa. Laize isimulay rabadi, limlay nga soy do na laygani. Aduna ay koy bu. Ising masa, mington biyita sa.
2: Kang pal dahing ba na, kang pal da. Ising dahing ba na, irol nung da. Sana minasi, jien chong do na ita sa.
1: Irol nung sida, jien chong badadi. Ngakra ay budi, ita anisina, tanaba, sukpang pangoy. Aduna di, ngasi di.
0: Ita naw si! Ita! Ita taray kopi!
2: Ita ay bima!
1: Ita ani, nga si di, imay cho, laba irul nung sida, lang jen yang bi, tanasi ko!
3: Tanasi ita! Tanasi!
1: Nakong su, nasasupan ba, ita ani na? Ikong su, isasupan da ba, ay na, jen chong bada, tana bangam bara yingjo ngakra aina chen chong badabu makhoi na tana ba ngam jaga tro
0: ita ngakra di laiza ising da di laingam mi ita tharai ko pi ai khoi ni di ising da su kang phal da su aduga atia da su laibangam mi ko
2: ita hiram mamada Amana amadagi hena bagi wada ni daita.
1: Ita anigi mamangda unthong na ikaizare da ko.
0: Taki bagum tawine ita ikai babu.

0: dong, Mukta ang nasin, bro.
1: Kasi kara pa. Hayeng kara, Mukpa. Hangziti, pungpa, parani.
0: Aduda tayo, ita.
1: Aduda, utadragi.

0: ngakra si hie tong bagi wakhal si di tha dok tine si ita ngakra
1: ita
0: chaum jaubi gano mong pham na mang da thali ko ita
1: ita budine makoi na kai su pam biroi pisak su pik pani na ne luat padane kai su khangoi ko ita
0: ita
2: hai hai ke ngani ne ai kringano chaum jaubi ne Come now here, pare do. Hai, ngakra nin he. Ash.
0: Loire dana. Asi di aiso.
2: Jeline. Ash. Majdi. Yeng da phajare he. Maring tare. Shankarin he. Ash. Lohon phoi ji bagi mathi ma kum lainang mara sida. Sian phum khangdar juna. Ai gi khut tare do. Ah, tatun. Tatun nak sih fajar masuk, aisyu ngakram bim di bahar tatun.
0: Ita, ita, hingga na batil lo berahai babu, mung pam dat jen silu ahai bado mak tokre, mung hada na jen cong dana tumin nelay jaram labati, awabase taramoy dabani ko ita, ita. Hausik ti, lausing pitpat na tagi yarag na tari do ita. Ita, nga si haiba numit si dagidi. Ita, ay koya humse. Kay na ro, sen na ro, tam kramale. Ita, ita, kari kumugi na tabo. Kari bambay lahiri bagay. Nung si na kamin na banat na na.
1: Ita di, tayo bang migi kutta, tada mo ayo ko ita.
0: Ita!
1: Ita now, sir! Ay, so, ita ginatong ilaglagi ko.
2: Hey, masi, siyan gitawin he. Yung pag tangyo, paibig yot kumla ba, kutta si na, lusam masi da mekhay rake.
3: Come down here. Aish, horian di ciri ciri thong lega si thong bisa do pen na pijar ke kang ni. Dao yai de ko ngasi se.
4: Dadhan singa kra chong pha ge ne. Ai shuma ge ki ta de ma tang phani ge de ko.
2: Oh tatun. Tatun nak sik ai na ngakra amu mam di phana re ko. Dro chale ko. Hai, amu mam tengga phana raga hen ba tane se.
5: Yae yae tadan yae.
2: Kari no am tengga pharga mangun gi hel ba di. No ai khani da.
0: Ita ani na tai bang mi gi makut ta ta khraga. Ito am ta hing au raga kai dhauro ni. Ai shu. Na khoi gi na tung lak laga ni. Ai. Tai bang mi gi makut ta ta da na ba khak chela ro.
2: Hush, lahun sina kau buka cakap ni. Hai, kau ni si dia. Hai, terai kau bini ni. Hai, siapa dia ni? Masih sini ngan mana ni masih?
0: Hai, siapa kibat di hayunu? Ita ani gi matung in bapang lagan ikan benda harau jari bini.
2: Hai, siapa ni? Nang bahagia kau dong la duri mnonya, siang dini he, pagi supaya dini, masih di bahagia dah, bahagia dah,
0: ita, natasu, ita koi gina tung ilak na bagi pungpam, aruhi ba, nuksar sor hondok bagi matam do, ngai jari. Ngay birang koko na tapos o.
4: Oh, Tadhan!
2: Oh!
4: Karino na kung napayar ka doon mo na yung biri dupo.
2: Oh, taray kopi na eh! Taray kopi! Oh, taray kopi!
4: Oh, Tadhan di taray kopi mo na para po ira. Daw yay ko, Tadhan, daw yay ko. Taray kopi mapi mo para ba.
2: Magisi ay ngon na kariyam na po. Alam mo niya. Masidi kay doon na rin ha. Masidi ek lang karga.
4: Kau ini tak dengar siapa? Wang nampuan bahinu amun bapu. Tiampak lagi tumbang agak kagum. Tak dengi sayang si hektok pemukhing am jadi thadna. Tharai kupi.

0: 下堆是那个梅毒，对吧？
1: 好子哎，麦都唔打还不暗的，
0: 哎妈！
1: 黑的路不买阿妈妈听的哩。
0: 买阿姆都那，因我的个是黑的路不咯？哎，伊的个打看的不能过，还有，哎不搞哩，看路还不弄，搞哩都还不弄。
1: 哎，还不暗起罗，还吧？
0: 那个他们些干么哩？阿娃不听的，都不咪不来不咯？阿都不，您不确定，罗的痛不的那点的呢？
1: 是 phone number 些，马当卡拉的摆了罗。Akan aring singba kangbuna, ay buyam na disturb tawi.
0: Karigya, mo'y nito yabra niya, maramdi.
1: Ay so adun niya kalise. Karigya o'y ni, lantum mikaba.
0: Karigya.
1: Ay ko'y buusita ba? Adubo, makoy na di sumang ngamalaro.
0: Ay buso karino karataw halo, may do'y na tambazi ay numay di.
1: Matam na yabaga, ay hayrang nabaho nage. Ado, hawzik di, pabunggi poto da, dupkat bagi matam yawre. Ay tambagi.
0: Ngai ko. Number ma shinne haibdo. Soi dinang kang hello.
1: Tambagi.
0: Sige matung da gidi. Amu ana pau pau na khidre. Ai na nangi khungun liba. Are mata ke. Nang na ta seng na engon da gila thoke khana la thoke bani haibse. Ai na lau. Matung da deshu. Amu ana nangi maram da khang na nab hona khidre. Adubo, thamoy da chu kiba nungsi mayri dudi mutpa ngamda nga si pao layri bala. Nang, ay gi maang da nooma soy da na lebla khiga ni khandu na hingli bali. Aduga, aduga masina nang na nangi waitung na zarabandu paaduga noo kheda na nasaaduga imaang si da lenara ki matago. Ay nasakto, amu ana uning da.
2: Sir, kay no kasha jina. Sir,
0: mera.
2: Sir, sir, ista meeting hai budo sir. May amdo conference honda puna na ba hajar ora sir.
0: Mera.
2: Sir,
0: hai ro no. Ay head office tagi atu ba meeting amagi kore. Chatta ba yatre.
2: Sir,
0: matang nomi amal lepa ka shilla si. May amda esho da sukara hai biro ko.
2: Sir,
0: ay chatta tare. Ay Driver dia halak kerana.
2: Sir, halai sir, hajar orang sir.
0: Yani, itu oke. Nang thon je, lu silah orang.
2: Hoi sir. Oh, yari yari, nak koi me anak punggat na bodoh, punggat na runu oh, yari tu, sat kere, ista meeting itu kere, head office tiga orang ye ye koi sharo, arupa meeting amal ye nane, aingwan hairam me.
3: Start meeting lah ya, dana. Ngasai degi kita raga lah isi di. Ari yang betari ni tahu risi ya.
2: Yeah, hera isi main ubi. Sangu am thok tawa sambil na pasat dana. Kaya am pasat doino. Sumak tawa hai ba.
3: Hau nuko mera. Nang on doi natai nazar kani.
2: Yeah, tawa binu de isi main ubi ya. Aku ini masa ada tai nabi tu nak kaya doino. Ho asau buka wai kai nabi yo. Lela yang betul nene ya. Aku wai jaga hai jari ba. Ash, aku ini sharki medam tu. Pati pasat ini.
1: Sharki medam.
2: Wang Xiaoradana, Sun Piranaga, Noi Pilanku Bikasa. Koi Taza Mambi Hoibudi, Yobunatiko.
3: Adubudi Mera, Ai Sungasai Haipet Uhowini. Masak Budi Pazai, Tabakasu Sahong Natorom Domali.
2: Hera, Nakui Dine, Lam Ubiwane, Ai Dine, Direct, Men Direct, Kangedana.
3: Adubudi, Sayaka Sayaka, Asaubaga, Asaubaga, Haidinini.
2: Hoida, Hoida.
3: Ye, Kainoma Kaurini. Ai asom da phal sem ta thiluki ge yam pare ngasi di ngata sat pe yarani chat lage
2: ye sat kremo masi dia mamai da ngawi hai badani thabak ti ne mahing phachana kai he
1: mera nang di sagi medam ni hai badi kamai na khangi ba
2: kari no ne imisina direct uraba ina kongsina direct taraba hai basti gi hema am kari leiru doino se Ai di nih, ko pipi bos sambak kata nih ba. Maya mukto siapa mona, ko siapa hai, betagi uzur betul. As, antuk mana nusin agre?
4: Hauzik tawiri radio lila, nemiti asum tengji lagi. Lila si ahan besaru, lila sana bikiba hensna culturein center gi lila kangbu. Akas panginfal hauzik lantuk ceri naharul gi konjel.